Mama napiga na nimemshow last warning. Kuna ngoko na nidai na simuoni. Kuna poko na uliza mbona misi muombi. Na nko mafuta na unatu mobile. DJ usi scratch awoni unatu mix. Sister ako flatter na unacheze chini. Big Batty girl anadunda na mini. Real wagani watu wengi wani amini.